0: ɔni mɔ tuɛ mɔ fa gbi blu ni gran ya be kɔ ka be kɔ be siesie be un ya le ka be fa nya mi ndɛ nya be fa be kɔ ya be fa yi jean blu ni so ima abran ni kun ya le ke ame kura kura e kura kura e bo e kun na be si ke mi si nya mi ngwa ongro lon osuma mi jésus ya mani fe nu jean blu ni so ima abran ni kun yo fa ko suma yo ingo sun ebo oh jeremy ma bruni jeremy bruni so ima bru onina o se kenyo yo mi gwegwe na mami unsa sa ima mi gwegwe mi unkura sa ma ye mi gwegwe na mi wansa ye ifa isu iso ba ndere ye ye ifa ifa ginasu ye e singa ini be kwa mu e mo pe nga ini be kwa mu ye be ko tutu nu be fa kreo kwala songa ikon eto alo to apa lo to apa anti ko do kun buru oni san lo to apa nga eto eleyin ne iburu ni san mu ay yo ti lo to apa ni ka pa to aburu ni san on le ni ge kanga mo be kiki bole be fa be mo mo atranu ya fa ko mama mari jasuro ikura kura so igu anya le ko do kun buru oni san ka e ko titi kusumai esesi eun yo le ke e fa ble e di le ma kwe kun e fa itran srele nu iso srele ri e bobo le buru anglo nga ya uru nu i le buru le sien i le ma kwe mo fa gwebo buru oni sien ye fa esesi e un cathedral lo salmon seigneur agrino e fa e ka saint michel e fa e fle saint michel ko bla na okun eti ale nkura kana ya anko su besike saint michel yo kun aso nu katoliki iti alenu iso bledi enu ka e kon blenga edu mai fa wadu wa ko ma se nya ma me nya ngi nya ngi le akura kana ya ye fa e ken bo etu ebo wa fuei mo ti angure ile buru oni mo twei ka be se ke do buru ni unyo mo bo fren fren min di ka e se e fa zere so ifa e wore mama mari sanu ko kun lo to mesu tibo sa do buru so nu nyo so ngu ofata ke atran cathedral ko ko ina wa ka ma si ya be si eri tengre nya ma ke e fa e fle sa nga mu e wore sa nga mu eri ke na sa mu fle oti ngbe ni so ablesso ni so ablasan oni nu ablangran ni kun abreso oni mo kwe ikwekun oti ngbe ni so ngbe ni mo kwe burunikun ablana ni gran oni burunina ye mi ni abia ni mi ni ablanga nkan nde nkra mu ye afwe yi si ari enti ori e obi ngun me kwa be baba adi lalo be kwa be baba adi lalo ke be ni akọ wi so okun ka kwa wi e anenga ti mi jole e fẹsan fawọrẹ yi mama mari o sanu mokunde lo ta ka tu anfa mo na ko bi e wu si esi re nyan fa kan le be si esi cathedral lo na ka wa ma en gba kura kura ebo ekun e wa na iko fa ehun nyan manga mo e o ki ye ni jiro ko nga ba ki ye mu e ko fẹsan ifa e wore yi mama mari sanu mo pepe benu e ko fa e ma e aworobo e wore sanu e ngwan e wore sanu e ko divoa me e wore sanu a fin gi gba so o ti kekere sanu ba kan ga mo be we sanu le be ba se konku mu o fata ke ifa be mu so ifa iko wore mama mari sanu mo nyangi nyangi mu so fa mai o mai am jue o mai kuru le na nde nga ti e bai yo le na me vie fi be se ke ba ti ma esi so titi afo yin yo wa gu eku ma nya mi e bobo o so nga ti mi ne ma wa ko ma nya mi e bobo si e ma so akura ngo nu oto eyan mi baba kunda ka to afa mo na to e cathedral lo ma ewo eni e suka kaka mu e mo ni emu ye iko na pa mu kawa e bo ekun ye iko ye nya mi ra iso e o cathedral lo e mi ndamu am ga mi ti mi oni ma nya mi baba o ra mu su o ya mu di fa ma mu fa mi jesus baba du ma nu amen
1: amen
2: amen
3: amen.
4: Le renouveau charismatique de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, à quel âge?
2: Allô ma mère, le renouveau charismatique de la cathédrale.

siye ba wawe ufwe iduma inu moyeso. Anangama boswa nangama ati patapla alima bobole okwa alima gware. Elo ase eyo mo eyo kula ngre mnyokun. Aliyang ngo sansa okema nzrafwe mba. Amen wati osanye okenye. Meti baba elo ase eyo mo yo kula. Obobo wa ase eke fie juma soni. Senge juma difwe mba soma. Yaba fie nwa wo. Baba fie son e bobo eleme unfanga edi anu juma. Eleme ungulele edi manu juma. Eleme unwese eleme unike mwye fi. Ikula kula mfi obobo. Baba efa bless oni efa yoklo sanu. Nia fie nga egu anuwa ya inu juma difwe mekusu. Efa be kula kula kwa sanu efa yoklo sanu. Mazinu kisanfue. Ebo ya yo. Eni ama, eni, ewa, eo sufwe. Bikula kula kula nga bobe tiye radio, efa befa yoro sanu. Benga ba aflengle mwenye, efa befa yoro sanu. Nge ya yo, no mo kanvu ye bobo. Senge mo bobo, ananga ma mye kulik mba kye. Odu manu nyo, onya kanvu lo. Mye, nge enye niye moni wo, esoke asonu, afwe odu mali ya idan. Yesere wo, ye mi Jezu Kristi, boti ye defwe, idu mali ya inu, mo yeso.

0: Kangala inyo suwe fe isese fe poli fluwa bo kre kumani romu inu. Romu urumen de tre mo kwe iwa ngwa. Iwa bruni kumfagyu bruni sa. Ani amamu, amu liye, na unen ye osi amu sange wa wenyo. Afin yamye wa wen ye otramu nyo. Senango lema krisi iwa wen otimedye. Se yamye bo keni jezi, iwa wen tra amu nyo. Ibo keni krisi jezi son, oyo ma amu kusubo amu ti wufwen. Iwa webo tramu nyo son, omamu ngwanywe. Ison ti anye mamu. Kale wo yesu, sange na ye unenu kale boma oyeke eti miyafuwe ke ye yo klosan inzwen mo. Afin se amu yo sango ti klosan inzwen amu wu. Sange se nyamye wa we ma amu wula amu nzwen tete mu base amu nya ngwa. Nyamye mbobo nwande.
1: Nyamye.

Yene ama ibu nde so yakuna. Nyamye otirike kura be mie. Se nyamye ofeli inde mfa fiali ngulele fwe oni sasi fwe miwun. Yole ke nyamye okuluma tutri fwe. Nyamye nkulube ngabo bekan be wansi. Bobe be umbaka. Bobe fleyi babay. Ke jezi bali asyen suwayi. Benga be dumwa soli nou, yole yale fwe mu. Onu tukwa ki fwe mu. Onu afe fwe mu. Onu teyi fwe mu. Jezi wan, nyamye mbobo, yoye di so. Nyamye mbobo, yoklu rike oye so. Sina fi, osima baya swan, san nyamye. Ye sina fi sima, siye, san baya swan, san jezi. Ye benga bo okulu ke ofe iklibe. Siye ni niyemu. Jezi lali isi yase. Sange kembu ndeso yakun nan. Unke ye bobo. Yo fata ke ila nyamye yase. Yole ke. Ekula bo eti afe fwen. Obali ke enyan umye lule. Babani mamimu. Amuma efa jezi inzwen su. Afin, Jezi ti bete fwe. Ye yawlen oti floro. Nyamye imen sirere oti bete su. Oni sese su. Ofa fo ndimble mvle me kura. Ison ti babani mamimu. Amuma ye un somwe. Amuma ebwe suru. Ye famye oti sese oti kura fwe. Yoti bete fwe. Ye famye wabubu ale kule ningemu benu. Ye wafafo ndi wableyi. Yole kulule. Se kulule otna yafin. Sanfo ndi ye otna yafin. Ye akoto polu mwa yo. Anya mamu. Amu liye na unne ye osiamu. Sange wawe nyo. Afin yami iwa we, otramunu. Serango lima krisi iwa we, otime idie. Se yami bo keni jezi iwa we, tramunu, ibo keni krisi son. Oyo ma amukusu bo amuti ufwe, iwa we mo otramunu son, iti ma amunya ungwanye. Ison ti anye mamu. Kale we su, sange na yewune nu kale. Boma, oye ke eti miyafwe ke, ye yo klo sanay inzwen. Afin se, amu yo sanga oti klo sanay inzwen, amu wu. Sange se, nyamye iwa we, ma amu wura, amu nyo de tete mu basi, amu nya anangama ungwa. Paul wan ndengo kare won se ke me dile ngabo soni le nfa e urunu otite iungu ni tule ko ina nyami wa we ura kura di juma inu na yanya ngwan ani mamu tenti e wo tenti e ma nyami ka ki sin siyo tenti e ma e fe ke Paul va kanisa Sapa, amu ma e bo mandri. Ini te son, e tu ungo ni.

0: na kinga bo asawa wenga ofra ke suine anyangwa bo lima vire yole nyamie na ba noel
1: baba
0: enyo muna ndenga bo ati sugumai
1: eh
0: ma isini mu mabetina ya atuebo
2: gotio na me esi ni mu amefa mesubesi no abo anekane no swanguma ga moyati ndetre nga moya gran bisuni ole efesien ndetre inyo e bobo ima na e fa egwe ima bru c'est que efesien ndetre inyo
0: yo
2: bobo ima na e fa egwe ima bru
0: yo
2: e sin ya fa jean
0: yo
2: jean ndetre san e bobo ima bru ni na e fa egwe ima ablan ni konso
0: yo
2: na nga bo e pe mu mesake ni
0: eh
2: mo otodie
0: yo
2: na so anyo we Miami ukai
0: amen
2: fa kangale kekli fa euro sanwe
0: yo yamo
2: yo
0: kangale kekli ye baba noel inwa oslo se ke paul fafrafa komani efesiemo ose bi ke animamu nyamie yakun ye okeni ikure mo fa kuri ye oti danpa la etike ya wusa etemeti nyami ma eni jeji ya nyangwa nyami kulele oma ya nyaiti nyami ma eni jeji ya chen nyami ma eni jeji ya trani kaure ye trani kaure ikon nyami sulo nyami wa yo sa pa mai yo di christ idumanu ite ma chen kula yi owo ikulele danso nyamie ikulele idumanu ti elengwa afin ebuyi na ore isongwa ofima enjwem oti akun ye dan pabo nyamie oili ofamaniyo isongwa ti ma egunma isunvaswe isonti oftama ke sran ofadi tutre nyamie ye oboliyo ye oma eni Jesus Christ ya yo mwa kun. Okunde ke yo li ke kpa. Atin kpa mo oburi mani ye. Okuro ke enati sutiti. Siye oni niyemu. Yame bobo nu andeo. Ye la yamyan se. Na ane jyo manga wa njame fa mani ye. Kikli ni ye enwa osuye. Bien kumbe fleke Paul. Oni Jesus badia jyo ma. Zenge yamye. O fele ngulele mfa ulele nu, fele umye mfa ulele nu. Ye juma somo polu wa diri, o kleri fruwa, o fa kuma mvlinga, o kre fruwa kuma mvlinga, o kre kuruwa kuma mvlinga. Iyo, mvlinga boye ane, ikangambi fruwa liye ifleke, efijiemu yetike, pitran efez, akpaswa liye nsu. Loye, polu fa fruwa mfa uli, koku ina, sanga boye nyamia ilimani ye ya kula ya ngure. Na lofwe mikumamba ngure vye. Isote ma ofari fluwason fa kumani efeziemu. Osiri ke nyamia ya kuni ye ocheni. Akuni ye ete baka ya ikpengben ya yoke. Sange wawre igyole ema mekulatiki ndekun ibo. Isote eabu ya kundan. Nike nga fleka kuni ye ofini. Ye nkuye fleka akunye no na e abu ya kunda na ya kula tribu ba noel
1: baba
0: eh won ya mi akunye o keni ikulele mo fa kulo ye oti danpa
1: yo se ya kama sana ku unde ya klima imangu ikula ume iwa fanga mo oti
0: kwesona fati
1: yo ifa ikula ume iwa fanga mo sana ofati yole Yamie wawe ngamo wa urudi. E si polu nu. Moko krende ngo embobo ngamo efe ima kunsu. Ngamo fatike li inke. Ngoku fatike li in. Yole ke. E fonle. E satemele. E soti la nanti de ngamo efa e nanti. E o menu. Ma eti. Eti wwa. E si son. La wafa nanti de ngamo fa nanti li. Onke ngwa onome inu yekega moyenya miwa wemwa wuri nu mo nguni sawule ofatake obo ndeso nyamie so ndolo afise nyamie kru nyamie kru ya kru ye ngale no male fa se nyamie otima nyamie kumo osi anvoin unwa feme wa wengale unwa ye ungro akrema polo sange kebo nyamie ti akru ye nyamie mo otikpain ojidi ungro kre polo kwa konsere polo kenya wie ati yele nga fele wie unyama yele nga pepe nule isoti sosi ke akoto polo serisimo onwuni nyamie yi iwa fanga mo fati sien yele nga mabuli bole okre furwa fa ko mamvlinga okre furwa fa ko mankronga okre furwa fa ko kuma agurubomu otige nyamie yi undulu jasi nga efreya mani ensein yo bosi sien ni wanya mienti pa esra ku bae moye sra ku ai moye akula ke me unde krimasra sanga kikrani embo wa usali mike akunu ye yole beni nanga fa usani ole
0: yo
1: akunu ye yole sra bi ole osi sra wo mwe ko brebo o ngene ne nu la do tro vie nu bo o fe onyamani ke dima pe ku yin pensu okoko okoko ye ile ke be mu so fo en e crisis ke ti akunu se nge nyamie ya kunu yele nge mo ti mo e me kan be gwaso ke ya kunu ye nti dan yele ga be mu ya sien so fa e nyamie ya kunu ye nti dan
0: yo
1: ya kunu ye i dan ga mo ti itie ofayo itie ofa je suis fable yo nga mo ipangba nuka ne ole
0: yo amo ama kava kanle sanga boye ka aba buri antra kanike am ngale fono la d'autre beso oko sanga wi asi yan vwe okrike sanga mo la d'autre beso akunda nga mo buyi kuno ko ko ino ko nyangwai sanga boye ko fite di su I so sign onuni yan vwe oko I fa mani am ngale fweso
1: yo
0: I so akunye e ame priv ofa kelie kelem ofa ke e nga bokun fwe paul ofa flo ofa ko manifestien bo kanon de clé e bien buru sa mesu e wo e wure nga e wuri afin ka kan dende aburi bo paul so
1: yo
0: paul bo o klika ofa nya ma fa kiri un ofa li vie nya ma fa kiri un sanga nya mi ma o angiri vie nya ma so ma o peni ngwa
1: atinso
0: atinso I saw things so yammy ye. A queen so danson, yammy wa. Enga boy, and ne a tea Sunday. I saw a queen ye, what do ye and de? A rumino. A cromiso. Say a mendenga, or try no. Yammy a queen ye, or dear sister. I saw tima, a ki uno. A tin de sonny bo. Kweko ina ya mea ya kwa ji ya mie inolo mbo favorali ya ina ni ya une banu inglo. Na kaya tuye bo kaya kum. Meselie ke la etike ya usa ke fa ino fa usule. Nya mie ma ene jesu ya nyankwa. Ye mfabisa o. Ngwa yoli. Yerye nya mie wa enye yo. Mwisi ke ni jesu ya nyankwa.
1: Nwa la etike ya wusa
0: yo
1: Jesus kan ya mi fali Jesus fa mani
0: eh
1: ngwanga mo owesin
0: eh
1: e klainya alaje asiensu wafo
0: yo
1: akun e klainya ngwa inyonsu ya mi solo okun
0: yo samot asiensu oklike sami mi klabe san ewu
1: sami mi klabe san ewu sapa afin enekan se enati nyamie imlanzo sa inga mo otike klekle otofon e
0: yo ngamo ti pofo e die
1: ngo ti pofo e yajale nu
0: otofon
1: e se la fi nyamie so afin ka ni a eklesiasi indele ngo krelo nu o kanso inwa se la fi nyamie so na e nyamie ikrun sai ninge itete meto befon e
0: yo
1: nyamie yi ngwanga mo ofama e pebo asiensu wafon Neke nyamien den kanike isunzun lerienu yoleke krosran e un trefon nyamia siesiema unne ya ikekrekre a fe nyene ne ngapo enwia siengwe ensu nyamia siesieme wa fa ka ngala safa makro sana sanga nega sa iso sa metoye of sie bobo en na tenga mo en na ti tongosu mo esamie mo sati nyamie i juma enwa esudi edikuni bue I sorti ma sambi mbe beguezo. Sapa. Bafwa ni yeku. Otiso. Sange se. Nyamye y soule y nou. Yep bafwa y on yesu kun. Baba. Oti ye kengele. Oti ye mva souwe.
0: Ele eti ate kun. Ale kun
1: fwe. Eti ele eti ale kun fwe. Se neke. Soule nga e sou sou nyamye. I kanamati. Ye man bafwa y. O jaso e un. Jesus se rike. Sorti son ti. Ama katwa ngambo ngu ronti dan.
0: Yeah,
1: okay. Akatwanga boye su kunde idongo ensu. Na kese kwa sonu e batriye kan. E kenken kula kula kula. Ye kula en siso. E sike kanta ye kwa sonu e wu. Amufu e wu. Asonufu e wu. Sange nga mo ye su kunde yole afe nginene nginene. Kakpen a uro mye nu afe nga bo o non ti dan. Okre kese e bwebo. Kikre son e bwebo. E fa e bwebo asye ensu afay. Ngururo bobo e su nyama la jelo. Ngururo nga bo ye su kunde ni yole ananga mangwa. Nga moye liye nyamien den kanke, nyene ne fi onu malokun, afe onu malokun, mo lo liye oti akunujwe, oti akunujwe dire, oti nyamien mamale, kumbake, ye olo, ye mama. O fata make nga lento fuwa ye. Yoti nguwa moye kunde nyo.
0: Yo. Se, ene jezu, enya nguwa ye, ele sutiye. Afin, nguwa nga boye ofi nyamien, oti nguwa bo ti sanw. Oti nguwambo li maa vye liye. Sange, nge mbi ole asiensuwa kewa anowe inwa fa usule, nge mbi ti asiensuwa nge, ole inwa. Se so, nyasu nge, iso ndrumu nge, iso gble nge, iso ayuye nge nwa itrayi. E sikwa nyama nguwa. Kikrisu, sa suku suku mu, e zufyanu fitema e kano. Inyonsu, ewa wensu nyangwa. Iso ntie ma, bekle li fulwayi, Ya fwe kugyu akwi kugyu biye. Kanze anene ane fotu leso ote wa siensu. Kwa kwi na mvile nga bo e efreke manyo ane donga su ya kula tinde soli. Na ya kula trano. Na ya kula nya ya kikele ya mekwi sana ya nyangwa. Iso nte ma eflande sonu ikun. Na nga bo polu okleli. Oteli isu ikun ke nyami ikulule oma ya nyaiti.
1: Mm-hmm.
0: Et il n'y a les soins. Office Jésus, nous. Ça va être un peu de Jésus, il dit. Il y a un peu de Office Jésus.
1: Oui.
0: On m'a dit, à fond, on fait un peu de à fond, on fait un peu de soutien. Ça, ce que je suis dans le cas, tout fond. Moi, il y a un peu de salon, il y a un peu de femmes. Je me suis dit, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. C'est que ça, il y a un peu Seng bakye trambe afien e ko iguma apeng manda ngonda su afa tinyo so ya isan kun ya fa nge islamu en jeune ngulie okrike e won fe nyon su kaure nyamye ti kun ba yo fan dem dan ka o fa pe nyon fa si no nge se ya si fa emri ya si fa emri se nya si so wa nge medu manu emri Vi wa nyamye ole. Senge nsima Jezu. Jezu yo ti kesran ka yisa. Oba oma ti sran. A ti sran. Awa nyamye onyima wwen. Yo yise na akulati ndenga mokan. San sran yo kande nyatiyo. Yiso san wa yima yima su. O ilu wakye. Benga wabe di Jezu akuto mbe wuni. Yabe kle li fluwanga. Ima tanfuwa mwebe kledi, iwa tuyo ande. Ande, omwa ati ndengo ye wa uluno. Ole nga tiye, oye ma anuma. Bani anuma ni anuma siyamu. Ima suifaka ndia ufleo. Yese, olalu nga di. O nyamye sulo nga aku wako lafi. Na so tufuwa yin. Wafi diriye yon tufuwa. So ti, sele islamu. Ambo mandri. Nga bo, be kanimati zi. Ni asuyo. Na yami wa mongwa mbo lima avilye. Yami ya maa ini Jezu ya kin. Ye oma etran yi. omani etran ore nyami sulo nyami oyo sapa mai Jesus Christ idumanu itie ma kinkula eyi kulule inglo banuel
1: oui ofata ke eyi nyami ikulule
0: inglo
1: inglo
0: yo
1: sapa Jesus o sanga moe alafi nyami su mo alafi Jesus su oku anyoti
0: yo
1: ye kai konya eti magima ya mie kambule
0: yo
1: kai konya eti magima ya mie yi inglo ile kai konya eti ngagima ya mie imamale se sana kun joma okula mama ma ya mie
0: eke
1: singe koko ina ya kula mama ya mie so ofra kai sian tin kunso
0: yo
1: atin so nga mo e otanda yinu mo omri yinu yele nga mo e ekrie
0: yo
1: yole Jesus Jesus se like yo oti atin Sinanga mwa simenu, osu uma isi nyamiele.
0: Iyo.
1: Neke ekula isi atinti kama ngmakpa. Nyamie nga mwe subemu. Besoni asien goe nsuwa fa.
0: Asien suwa nyamiele yema.
1: Asien suwa nyamiele nga mwe subemu soni. Neke ekula efa. Ekula efa nyamie sula atin. Efa e sunzu me inu atimu. Efa e sunzu kolome su atimu. Afin neke se jauna se wane suko abijanu. Atin pangpang pa ole ikla ifasu
0: yo
1: ma idu abidjan lo
0: atiso
1: atiso neken e o yam sokro se won e koko sinko kumbo e koko sin gan wanu na iko abidjan e kla iko afin ka e koko sin san pedro no mo e sin kotien solo sa e pen abidjan wa nkusuma se won e so sin wa e sin wa e sin kusu suri kali enu ba ku e bonu to ndi lele otorutu ngo enzu kwa kun ekpe nzan anwa mu kwa kun edu abidjan oye sanga nyamie sulati baba mu nkankramu namu nkankramu oti wa kun ba sesin ka ofre esu mu meile san Jesus nu itie ma Jesus keni na ofre su kankre liye ni mwa yoti atini yoti na ofre ni na kula avia la bosse wa simenu osu mu matin so yo osu juma ya Jesus so mo esi Mwa ifa eka kie mie. Mwa ifa eka kie edefwe. Ye ma nyamye ndeng. Ye ma akotopolu on mwini ure. Wakunwa. Jezu son. Enye tranika ure. Jezu son. Enye di ajari ka ure. Jezu son. Enye natiri ka ure. Sana kungambo. Akuli say. Ya ni betran.
0: Koti yo.
1: Sakulo ma sana kun say. Ame kula kwe mangbla liye kumba.
0: Yo. Ya
1: son. Sange neke. Jesus ngapo ebeduma se ebeduma na se ebeni ya mwenba na se ya e gbrenu kanga Zakari ndatre mo twen fa bebo man sonzo o se Israel mameke nyamie se Israel mameke ka bo be pa me fle mo pa mien darus iblerien subo be pa me fle ibe ki ngremu mo be quand il est lende mo be usa be un kekien bi ni ye bo na nga ma mi pri nebe nya mi sin zakare nu on se li beke amenia nya mi wa le invle pe kun o famu o faka ki invle pe kun ame kusuma ame fe be fa ka ki ame nya mi na wore nu yo fa amu o fa train Jerusalem ya sien na wole nu oni sese nu na tire inu nde dan pan kun linga mo nyamie kani osini zakare nu mo okani kre invle neke asonu gabo eyo nyamie igwa gabo e wai kachi mo e kachi vie foi mo e kachi rebel mo e kachi brambo foi mo e kachi gbre foi asiensu nyamie pri onwe ye plenga mo yo mo wai susre nyamie like Mwe we kingre mu we fiaye dininge mu we fiaye nonzwe mu kwa kwae wengre mu kile nuna isukunde nyamie inyuru mo nyamie kusuma ungro mo visamye fiti ma fiawa inyuru mo onwison ala fizuke kanu ma sese nu nyamie okulafo okwa ki invle senge se nati sese nu na gbre nu ma enu na sukusuku nu ma enu Jesus so enye tranika wresa ye dia akunu kwe na ba maturin
0: awa
1: Ndenga mwa koto polu kan.
0: Yo.
1: Oti na wretan.
0: Yo.
1: Oti kpakuli.
0: Mm-hmm.
1: Ye kaki ye sinye si. O he ma he. Afin profen seke. Aucun bluffeur nous que il a expérimenté. Tu seras bien, mais je suis à Bolé, Poulé, et du Manouti. Ou bien, on va vous dire un envie. On va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous
0: dire, on va vous dire, on Mouni kola mouni tra le.
1: On yanya mouni.
0: Yvon ti a on yale fwe. Sengo bruvien so.
1: Bruvien so.
0: Ofa kan ya mire. Ofa masanamo. Kaya kou ina mvle wanyeti.
1: Kaya kou ina mvle wanyeti. Ofe unne nga po benya. Wabre nseko fe unne.
0: To duo bui.
1: Ofa to duo bui. Yo le.
0: Yamye ikulele on li. Idoma. Yamye ikulele idoma nuti. Ele mgwa afin ebu ina ole. Iso mgwa ofima enjwe mo.
1: Sakwa.
0: Yo.
1: Ils sont guan ngambo nyamie fama ye.
0: Yo.
1: Na e juma ga e dibe. Na e natire ga e nati. Ikana manga mo nyamie ntio ma
0: yo. Yo.
1: Sango ti anvwe dan. Ba. O nyamie kuli sio. Neke ne vai kan inzwe mendele.
0: Yes.
1: Na e vai kan suku suku mendele.
0: Yo.
1: Abuka e natire ga e nati chonjosu. Ngabo e. Unke. Lengale. Nyamie bobo lo ume.
0: Oh oui.
1: Nega ti aso nu fwe. Nega ke kun banga meme no fwe me yo. Ye in blue won. Nga blo fwe fwe convoitise. A in blue. Li ke ko ti ori ke.
0: Eri enjoy.
1: Ah e tin tin tin. Na afafa we ke kre afafa. Aso nu fwe mbi me so. Ye ngwanga nyamie fa ma ye se won nia na tire nga mo e na tin so. Won niya fanga boy fa e yon su jole nga mo e jobe ali ba bruni so nu e la fizu ke nyame kula fa ngwa pa nga le vama ye cheche
0: cheche
1: o kula fa mama ye akoto polu wini na wle nwona e sanga e be mu na e juma nga e dibe mu na na tinga ni nyame ni nati i so so ka to yo fa mama yo sanga en voix siret ye nyame bobo quel kanchin ma ngwa kan etide anuma sin ye ni ala ku balu flefo enku be bari mi ya ko ile ye ekokonde kan ya miende o se nge e nyamie nga mo esu krosram bo bole opaki paki nu o ti ti nyamie nde ku nga mo amekan iku gba mi e kan
0: o mi ka be kan so bo na ko o mi ya kan ga we le mo ke nu kenti akogunso
1: o tin so
0: ikusuma krom asien so krom sone
1: yo
0: ne kusuma nga boti na ule nyole ke e bunya mena ule e la fisu
1: e la fisu
0: su su se bunya mena ule na e la fisu sa e gulo
1: e gulo
0: en de ne kan e bale nge nga yo na ma ise ke mie kun yene ne tie ma ya mi fa
1: na ba ma mio keke
0: duma ya mi fo fa di i fi nu duma
1: yo
0: Et bien, quoi, si on a quoi, il s'en a yari, Harry Soma, sans y'a vécu.
1: Au clément, yani ason akwa onke kunu wifwe mbeche na kere ngabo beche nyame bo sisio koku ina mwabe ni ebe fruali ndo koku ina kunu wifwe so akura anya ka kire nzike njamu ngbanga mo nyame ende nkrilo yore ngale na kunu fufwe mu gubra mi beche ma sapa
0: ofwa
1: je kwa ma o kema senu sapa Nya sabi bo oju wa kunkunu fofo wa pepo wa wu nyame yi sesele no koko na ikunu fo ngombo oyo i isunga bo wa jule na blo fo en fere degré wa pema na i
0: nya
1: mi sokole wa eh atiata ni itie manya mi ofasa na mi mundete ndende nuno pe fa ka eh sumale ngambo nya mi sumae ifa ka crop meme ndeu ku
0: eh
1: ifa ka asonu pe meme ndeu ku ifa ka me isuk meme ndeu ku ke nya mi ku fasa na ku kanze asonu nuo kanze kronsu ke o disuk pe asin nya mi ndenka ni ke yo si pe mu
0: emi o se
1: eh o disuk na ke sna songa mo yemi akpele imu jare ntingumitio na ke ingurele liye o trabe mu amelie sange nyami bobo ibobo kunukuru yo fa sna so fa din eh mvreku inyunu mwa afata makai fa die no afinya mi o fo sielo na ke ingurele trai so fo ngale mo nyami okula fa avie fo ekun nyami okula fa trepe fo ekun o fa di juma ato
0: ati nawre
1: emi kula fa tripe fo ekun odi juma ma oju be an eh oju jemie e wala lo ra ka fo
0: eh
1: o le wala ka fo e juma bi bo ke
0: ope nu
1: o ojo ope nu
0: eh
1: se nya mi asisi ma asisi me so
0: eh
1: ko oju o mo awole akula nya zida
0: imoti jesus ga sin
1: imoti jesus o su jesus su Nea o ilie ma be tra Jesus yo.
0: E
1: se jidan male ni.
0: Keke.
1: Se jidan male. Unwa kula minge Jesus unwe yate.
0: Okwa nyeme.
1: Sanga Jesus yate nga mo ilile. Komo Jesus bo boli du mo kan ke ofata ke owu.
0: Ehe.
1: Sanga sanga mo o wa we so sinu no okwi ndanye. Ne tire ma niko.
0: Ne ne tire ma kan ke
1: na. Tire ma tire ma tire ma kan ke na ma.
0: E
1: ye e nuye. Bofu en wuru odijuma tetengale mo se jida songale bofu wa wuru menu eh yami esisile nu asimale ya wa kuma jesu baba enya eti
0: e kwa ni ipata jida ti
1: ipata jida ti na ko eri pa sango eri pa afiso wa kuma jesu ya jesu ya kien mai ezo la fele nyo ngwe mo engbe
0: e ma aurin kan de ke pokuni tri ofa nga we jida fa ya kunda fa okun isu sa onye ni
1: isu sa onye ni o maya mi ukai
0: na kai ba yin we kombe se ke ya ma ni jesus christ ya yo mo kun okun de ke e yori ki pa ya mi kun de ke yori ki pa atin pa nga bo obori mani ye okro ke enati sutiti
1: ngio atin pa ya mi bori mani yo atin pa nga mo ya mi bori mani ni ole ikunu sari e mele
0: yo
1: kai fa e bebo e kan imbrunde kai fa e bebo e kan sukusuku tele na tire afa inkekre mele nga ke bi kan de kwa kun e nga kere wa kan pa bro fo en freke rebellion nga ile otie su ba kumba gran ka ngale mu on yami atinti maku nga mo jesus christ ye ata ke soye natio okri ye sa pangba mapa nwanze ekuru e mang ekuru ekuru pa fo mu na esrei fa mabe la mlari nga mo yami peri
0: va mari moizi
1: ba ma tu okani ke ipo ipo fo mu o
0: inwa betuoje
1: okani so sanga okani ke betuoje tubelia mi sanga moizi kanika yo moizi ndenu inwa na ikru ipo fo mu nga mo moizi kan ni ole maka je suis parlé ogina ni so inwa ametili la ke
0: na
1: ikru ipo fo mu na sanga ni ke mbali nsamike ekuru ipofomo na esre ifai mabe
0: eh
1: ole kurule yole pole ka kuru sna ka ngatia ma iwana ekuru ipofomo afise neke se ekuru ipofomo esin batin sube faibe yibatin tesonu bie yese ekuru ma be wafanga mo be fa be nanti ililinde nyamiende nkrere ma moizike nama ekuru ipofomo sangika josu bali okperi un osiesie liye inwan yo ni entili sola sanga sieni ni ngamoma bae israel fai mai pofom etinye asiengwenzo etinye asonu menu etinye kromo emesu
0: se ka urobo nu
1: a urobo menu mai kula israel mai pofemo mai kula kro ipofo mesa ngamo jesus kan kre ediso ngamo yamin den kan kre enatiso ka sunzun le viole ma fa sunzun ni avion ko be fe so sa mi be fa be sunzun un adiso akro jue
0: keke
1: nia kaye nia Matthieu ndetre enia mdo Matthieu ndetre buru mbo kwe babla oni kunzu amu sanga mo yandra nga mo Jesus burile okani ke ona kaye nia ki mangu me musa ifa ike nde so kwari kaye fe Matthieu ndetre buru mbo kwe mo ifa ibebo imabla oni kunzu nga mo fa gwa ojo abla sambo bon amfana be kanga ikasienzo okan bien kun fa bien kun oni ijuma fo me unde Blabo bien son. Oya ya bena ola ijuma fo me kale.
0: Me
1: kale lale sun. Pokun. Oun ni ke bien kun ikale li ngam o wesu. Kanze be se be se sun yime yima.
0: Kula yima.
1: Mwa yo soti sa manyo yi ni ma matena.
0: Sa ni ngi mi kula bate.
1: Sa ni ngi kula me bate na.
0: Ya kutan ni kale.
1: Na kale son o vire. O kutu bokru. Mwa ya ki mie. Ya ki Musa fa kemi. Afi yinga ni manga le mo za ngi ngale mo la fi beso dan sapa o bla kun bo bo o ma mo bo sa mo be ba te ma sun wa be kun ni mo ti mo le kun o ti akun ju e o ti nyine ne ti sa le nde pe kun ya mi n sa ke fa mi so ya ki li bi so ohun ni wa mo dan pa o ya ki un sa fa ke ri pe kun bi so nko oko enyun okun
0: coffee
1: awro ne bubu mo ofite oni ikale fo eriwa ko ya ikale o ini an kunzu o ko mie ko mi kaka won sa ya nsika ma mi ne sanga sima nkrewo
0: nkrewo
1: yo be ya ki be kema me nga mo be o le fan ba ti ba win be o fari bi simi ko kan kredi famie an sunzu ne ga ba fa sunzu ni ini an wu ba mi wa asesina ba kre ingina ne oku ye ke e mangu me unde le otube mo ikpitanu oti biswa obe wole awu biswa nu yeso le to nandi pinisu ngati manya miende kan keyo ofra ke nga mo Jesus Christ ye enatiso ko juna yakra di aunjwe asengo enso
0: yo
1: ma mi ukai
0: ambo eni ama ikwe kuna atiboka
1: sin yakko Jean de Trin Sansolo

0: Ini mambi wamu ndengabo yamende kampwe Jean-Baptiste of Abolé Jésus-Christ I bale indolo I suguye ini mambi fakamu yamye na ikirani ya wako yunole ke ifa jasini Jean d'être insan ima buruni na ikole rejina ablan oniku jasini ose ke yo la Moïse umani wonsu kake dano lo sana yi wanku su ufatake bime subiye Masran bikula bibuina ore na banyangombo le mavirie afinya mie ko limenele ofele wa kumba fameni ko iso bengawo bibuina ore bisumrima sanga benyangombo le mavirie afinya mie osumani iwan ke wa na mabuma ifo sanga osumeni ke olimeiti Sanga bo obuma ina ure bibu ifo. Ya sanga kusuma obu ina ure bisubwe ifo. Yole ke wadunwa wabu nyamye iwa wakumba ina ure. Fo bule ibo yole nga. Pajale obali menu. Sanga sana mumbe kuli ya usin trali pajale. Afi inbe njwentite. Sanga bo njwentite okpo pajale. Omatama pajale. Na ma be win injuen sanga kusubobo injuen otikpai omatan pagale ma be win injuen bo otinyamie irie sieni niamu ya ti jesus jasin pana mo ibo isro
1: eni jesus e kanvu
0: na ba noel
1: baba
0: nyombo
1: yo
0: dikenga bo nyamie okulini srain yele ngwa Isan ti yemi bo ti ngwa isumie ye uma ke klisu oke ambo wa gbon vu insu ye be gan be gbon fle
1: ko ti wo
0: odun wa falin de so mu ibi fa wure di mo isi janu ko ku inam vle wa nyeti ni jole jole pangba mo isi fa diri guma ni jole so mu nkwa si ke oili unenu omali benjebe noni omali bali ebe diri li mali wonso benga wo yangrani wombe kabemo kabe mali beti sube nyani ngwa ison osini unenu asien soa singe ngwa kunwiole boti nyami bobo yungwa liebo ikula nwe imanu ison ngwa itie jesu obali
1: yo
0: ke jesu bali guma sanga bo odiko San yemu be la fiso yuma la fiaso benga ba la fiaso on benga be la fiso yunde yaka
1: yo
0: ye nkan krewo
1: yo ekla ibebo
0: yo
1: atin wonu
0: na be se de ke afinya mi osumani iwa menu ke o abume ifo sanga yo asumeme ke osumeni ke wale meiti Sanga bo abuma ina ure bebu ifo. Ominga kusuma bui abu ina ure anyangwa. Enkan famo.
1: Yesa ebo ibo imaburu nanzo ni.
0: Yo njamo wala mo yeso sumani omani wonsu ka ke dan lo. Sanga iwa kusu ofata ke be mensu bi.
1: Yo.
0: Ma sanga kula be bui na ure na pa nyangwa bolima avirie.
1: Gotio. E granga lenzo bobona sa ifa ego ebolo.
0: Yo.
1: Oni ifata. Moisi omani uwonso.
0: Yo.
1: Akumbe nyani nguwa. Nyamie, oti nyamie kumbo okuru kuro saranti. Oboe, kwa kumbo okre ifia wale. Oti maso.
0: Yo.
1: Yole bini, yole ke, inke kre ingamo Israel mvile, o yuko. Yema uwo, nyamie bo okuru nisuwe uwo nkakabe.
0: Yo.
1: Uwo nkakabe kwa kumbe uli. Kwa maso.
0: Inke kre ndumanu.
1: Inke kre ndumanu. Sange, nyamie kumbo wa asin Moisi no.
0: Yo.

0: isi o mani su
1: mm
0: binga mo be la fili su mo be pel be un be pel be yin wo so mu no o ri se be nya ni ngwa mm won su la fili nga mo fa be la fili mo mo ti unne mm isu on fa ke e fa isu la fili kun gbason e fa e ma e mien jesus
1: mm
0: nan se sana kula nga bo e o la fili su o su mi ma won sana kula nga bo la fili su onya ananga mangwa
1: nde kungule mami so wa dun ya wura tra
0: yo
1: e
0: sa isin comedian
1: yale ke wo o ti like kun bo e o san san san wu ko kun wa bi fa yi i inzo ya mi fa bi krisna na ma onya ngwa
0: yo
1: o kre ke o kre sa kun
0: o kre sa kun
1: yo
0: na ke se won e ke un en wa bo wo nga mo o kai I got war in one zoom by the Fabaco, a profound Facuari.
1: You,
0: if I be ma, a gigu,
1: reviris,
0: even if I be Fabiari. Yeah, Sabo, itema, yame, of Angal and Cleotins all yakum.
1: You,
0: Blebo, it won't see why. I saw in Zolian grew if I claim very. Dongasuli, Gabo, a grass we call. Yole. Nyamie yi akunu ye dan nga bo e ka imbe yi ma buru onin sien suwa fan
1: nga ba kenle anke ya fiti sukan
0: yo
1: ki on vle gwe bo
0: yo
1: afin like nga bo e okun sanayin yemien fa kakiri nkwa
0: koti yo
1: nga bo e okun sanayin yemien fa kakiri nkwa iso osini be un nenu ele nga wo nya mi falin jue o mali be o nya ri be didi wo mo mo ka sanan bo e sanan wu
0: o sanan wu
1: nya mi fe son so yen ke be un yi be nyan kwa
0: koti yo
1: nkon so ya yuri e yo le jesus no
0: koti yo
1: kan ga wo ifai bobo na
0: ifai bobo na ke on fure ya gwe bo
1: ye ole
0: ye ba kula wo ye ke ife ma buru nsi nsu kan kan ko ma ye nia
1: ma buru nsi be se ka fin nya mi an kro le meni le o fe le wa wa kun gba o fa mani ko so be nga wo bu ina ore be so mima kan se be nyan kwa mo la jiri e
0: yo aunque de son oti waun kurule oti ilike kumo ko okrosna kunu un classique oigwenu ke kurule ngo okrosna kunu kurule son oijo okrosna yenu okurulele okuru ka kurulike akurosna kun de mo otraso obra ka ise obra ke ache ilike kurule ngale do manu obra ka kerike nikenga mo ya chei na sanzalike sange mo ilike an fami no unke unkuri yuri nga mo nyamie oni me
1: ofaili
0: faili mo crossrain otike ibo o nyamie kpiri imandre sinanga mo ka crossrain nwa ka nyamie itie nyamie ya kima satandi ke ostranga boy asu nyamie su na la fi nyamie su afo wura gwe nyamie su ke satan won ti o sabun kan nyamie bobobwe ke nyamie kuro kuro sande ti ko buya kunda won kwe e nyo na kuro sande bobo won ke mi kuro le nga mo fa kuro ben titan
1: o ti dan
0: pe kun ko ni an ya salele kan zo o fa sika o fa ma kuro sran
1: sran di o se me
0: sran di o vie
1: o se me manguvie
0: o se me manguvie bobo so fa sika o kure o fa ma kuro sran sana di aso me manguvie pa kun ovie pa kun an fa moja moja gambo nyamie ofa o gransu o kande mo be gweyase mo moja son pan mo moja son nyijo mo sranga bo o gwa moja se nyamie feun ya nyamie wa moja so ti kingin o ti like dankun pa kun like danson mo yo ti krosna i klai pa kun ofa to kro ofa to in vle mo oase mwansu iti mo jesu ko na fomo gan fa kokoto ni vle ti ba fe dan ba hun be nyunu dan be sate gabo be yonti dan be sate nti ma bou be pe be sate nti ma krebe nyine ne pe be sate nti ma kumbe eni aso dom ni gomo sate ile ngale ndu manti nyamie nunu ni vle sate ile du manunti nyamie sakiribe kakunwa masaki bi mafe ofa nzue bobo ukun ofa sakiri krosran nga sien wa fama iso ofa ofa me so ninge ofa saki makro sona kuno ofa jesus no fa tout ça tes son métis
1: nous venir nan nous blesso.

Senemu blema Radio Maria mo yamsu kro baziriki ngabwa o sisi mani mo frère mani fe idon waju ma emien Jésus idumanu nyamuliki ma emien kungba son wawe mo all the sense no ko fa bledi o gramusu mo ukam na juma mo ya dine wa ibobo ikunusu Anumasi ifali jumani sesefwe jan indenu. Aneke ikumbanu ye ya afeyo. Senge koko yina jumason wadikrama wajomye kluna wawe yi. Otike yi wawe tale alie sayin. Ma isre aniyamu nabe ma igweku. Ifasye siye yun ifa di wawe alie son.

Le zafo jan yon de tri kri kri yon ma abla san, oni nou. Mwen o ginan abla nan oni nyon. O kan jasi fwe kri kri moun, be flele yon de. E si yesu, e fati. Se ke kal ya keni, jan o ou le ikon. Oni jasi fwe moun, be nou nyon. Jezu o asin yon de. Jan oni eni yon. Yo se li ke amoun yon. Nyan mien yon bo aba yon. Yo ou le. Ke jasi fwe nyon somu, beti li nde mo okani, besu li Jezu su. Jezu kusuman peli, onni ke besu su. Yo bisa li beke, nzuye amusu kunde. Besi li ke rabi. Ibo nyon li ke li ke krifwe. Ni fa ye atran. O se li beke ambla yo, amukunia. Ko se li beson, be wali be ko mouni itran le. Ye betran ni un le, ile kun sonu. Ko yi son, wajun no swa wianu. Stran nyon somo betidi jan inu ande, bo be suli Jezu sun, be nou kun yo le Andre, moti Simon Pierre ini yaman bien. Stran gamon on ni krikli, yo li bobo ini yaman bien Simon. Yo se li ke, ya un gwan defwen, Ngamon be fle yi krisin, ye ofa li Simon, ofa oli Jezu un lo. Jezu nye ni yon, yo se li ke ati Simon, jan yuwa, be fle o ke fas, ibun yo li ke yobwe. Sen nye mou amun ya abonu an debye. Sran o be ni be tran, ye be si yo. Sran o ba ke un deba kri, ye be si yo. Jan, mzo li en, nga mwen ikende ikirane, ane nga mwen, moti wawen, ofa wle di nou, onwuni Jezu onwuni wle. Jezu bobo kusuma moti wawen, moti ane nga mwen wawen, moti ane nga mwen, afinye oti sna oti nyamye. Wayi kumba son, ingulubye. Ke onwuni, ben nga mwen, besu susu, afinye bakende bakribin, ou salibe sa. Beli ebe buke un ble oswa asibe o. Senge o yingluwa winke osibe la. Numwe bete ube ni kunudobobo osi. Yoli ke uni. Ofle Simon sike jan yuwa. Beflo ke kifas. Beflo o yobwe. Ngoje mo si sonyo sike nsiwo. Na ble nswa asiwo o. Sa la fisuke ble nso asiwo, nye nsiwo ke nsiwo la la. Okrike se, okrike e mwa nga mwen ewa siye nsuye, anangama siye kungungungungu. Na ble wa asiye wo. Kula ana enima unze yo siye, afinye yo omani inwatiye na be unze li yo. Ye kanze yi buke yi ti fi aluwa yi nyinu, ofa yi duma mfafle yi. Ke yi li mo boli sran. Omani sran ou mien koton li ke kula duma. Ke sran ou ten duma yin, duma son ou obo duma kri yo, o duma bo kri anangama. Ma eti anangama bo kusuma, o siye duma vie. Na e buke un eti fialuwa yinu, na e buke un eti mlinuwa yinu, na e buke un o sima yi, o siye. Afin ble miye jyum, srele nou esasin bubu ye. E mwa nangaman si mai kokon otike sanzan, ye e bo. Oye se mangu menu, mwen mfali mi umani a sonu, mkwa sonu senge, nyamye, omumami, osimami. Kaye kanga nyamye ndengo e, ikula e fa, fomba e un, ikula e fa e su la file e seke. Kogyu man Jezu, ofle si momo seke janwa, be floki fasin. Omi kusumo kula seke, Sebastien yi, be flo kofi wa. Se yon nye son na fi su son, nsi ke miye son, di ka kula biya la, ale ya kula biya la, mon ken. Sa kula biya la mon yo, eni ye ou nou. Ou mi ou ne, kanze mi yi mate men yi, ou le. Se yi fe son yi fasye ya kunda nou, enyan sou la file, e sou la file son kusuma, oswa yi bo, enyi nou kole nou, kokon eni yi. E kan ebo nou, ble kasyen nou. Naman oye son, oye aelye. Ani am, pe ma e gye kou.